Si Akas Wanita nagrestesa na sarong ulo katagin program mo kong ila yun yung abentam gina si Rajiv Rai. Prime Minister Narendra Modi gaman kibat program lo mayo gama ang Japado kula mempapunam nga moku aralo na sa mukto yuba for Biksit Bharat campaign anam sum alarong ba rirabga dokunela mifalin doko. Moku lo drug free youth India nga alarong ba rilin ganam sum sengchane youths da dano alarong ba rimin sum imga tekela mifalin doko. PM Modi ni misake na drug free India campaign nga alarong ba rilin rivambolo India lo ni meneng ga health nga alatay na ke o ka ugumin nga alatay na ke la mempado ko hola moku lo ni meneng no sake na drug free India campaign som ribam niya te ke la mempalindo ko. Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, the Department of Fisheries, the Saloni Outreach Program, the Laksadiv, the Agati, the Rigata, the Kula, the Faduku. So, alo nga moku lo Vice President C.P. Radhakrishnan, the Mokojila, the Kula, the Falinduku. Mission Rangin Met 2031 Strategic Action Plan for Ornamental Fisheries Department Guni Mokojila Kula Ditega Dukunela Mepaduku Murukam Sige Baje Akyane Nelo Upper Subansiri District Headquarter Dapori Jolo Gandhi Market Lo Ama gulin la nam achale guni ama nga guyogan kubela mifado ko. O kaso dukan nam miguni ka ama nga guyogdagan kubo. O kaso residential nam kay alagun ka ama nga guyogan kubela mifalindo ko. So ama gulin ko nga fire services o kaso tawngin din na ni manang so kumnyala pula. Ama nga tongit gan ko bala may falindo ko. Relief o ka kebi ikong yara nga nga mayo pataga rin na ipinan na ba Nepal ga Kathmandu lo India nga galig jila rin ganyan ko bala may falindo ko.